0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
3: Ngayong Webes sa SBS Filipino. Suporta sa multiculturalism sa Australia bumababa ayon sa bagong survey. Ang detalye at dahilan tutukan.
4: So ang fulfillment na nararamdaman ko is kagaya ko din nung ako ay hindi pa masyadong settled dito. Nakakatulong ka to make people feel a part of home.
3: Kilalanin ng community radio host na pinag-uugnay ang mga Pinoy sa Gold Coast. Ang kwento ng mga hamon at tagumpay sa pagbobolontaryo, pakinggan. At sa Australia Explained, alamin ang simbolo at kinakatawan ng bandila ng Torres Strait Islander. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, DJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Vanessa Bragas.
5: Sa ulo ng mga balita, 26 na taong pagkakakulong ipinataw sa isang Pilipino na pumatay sa kanyang dating asawa sa Melbourne. Australian Security Intelligence Organization o ASIO nagbabala na tumitindi ang banta ng seguridad ng Australia. At bilang ng mga kasong paglabag laban sa mga batang naiipit sa armed conflict, tumaas ayon sa UN.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: Ulit-ulit na sinaktan at inabuso ni Tumaliwan ang kanyang dating asawa at ilang beses ding lumabag sa mga intervention order na ipinataw ng korte. Noong araw ng insidente, pinasok niya ang bahay ni Zarina at pinagsasaksak ito hanggang sa mamatay. Naiwan ng biktima ang kanilang apat na mga anak. Inaasahang ide-deport si Tumaliwan pabalik sa Pilipinas matapos niyang pagsilbihan ang kanyang sentensya. Samantala, nagbabala ang Australian Security Intelligence Organization o ASIO na maaaring hindi na sapat ang kasalukuyang terror threat level ng Australia upang maipakita ang tunay na banta sa seguridad ng bansa. Ayon kay ASIO Director General Mike Burgess, mas malaki na ngayon ang panganib ng politically motivated violence at hindi na angkop ang mahigit isang dekadang sistema ng pagbibigay ng terror threat warning sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi rin niyang nakikipagtulungan na ang ASIO sa pamahalaan upang repasuhin at i-update ang kasalukuyang warning system. Sa ibang balita, kinumpirma ni Agriculture Minister Julie Collins ang ikatlong positibong kaso ng H5N1 bird flu sa Australia na na-detect sa South Australia. May isa ring hinihinalang kaso sa Western Australia at ayon sa pamahalaan, wala pa ring senyales na nakapasok ang sakit sa agriculture sector at ligtas pa rin kumain ng manok at itlog.
3: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
2: Samantala, nagbabala ang United Nations na umabot na sa pinakamataas na antas ang mga paglabag laban sa mga batang naiipit sa armadong sigalot sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat nito, napatunayan ang mahigit 38,000 na mga kaso ng paglabag na nakaapekto sa mahigit 24,000 na mga bata. Kabilang sa mga naitalang paglabag ang pagpatay o pagkasugat sa mga bata, pagkakait ng humanitarian aid at sa pilitang pagre-recruit sa kanila ng mga armadong grupo. Ayon kay UN Special Representative for Children and Armed Conflict Vanessa Fraser, ang patuloy na kawalan ng aksyon upang maprotektahan ang mga bata ay isang political choice.
4: After decades of evidence, warnings, and appeals, the international community cannot claim ignorance of what is happening to children in armed conflict. If we are still not awake after all that millions of children have and continue to endure, then we must confront a far more troubling truth, that inaction is not the result of ignorance, it is a conscious political choice.
2: Sa balitang sports naman, nabigo ang co-host na Canada na tapusin bilang Group B leader sa FIFA World Cup matapos itong matalo ng Switzerland sa score na 2-1 sa Vancouver. Binuksan ni Ruben Vargas ang scoring sa pagsisimula ng second half bago nadagdagan ni Johan Manzambi ang kalamangan ng Switzerland matapos ang isang goalkeeping error. Nakapagpabawas ng isang goal ang Canada sa pamamagitan ni Promise David, ngunit hindi na ito naitabla ang laban. Dahil sa panalo, umabante ang Switzerland bilang kampyon ng Group B habang pasok din ang Canada sa knockout stage at haharap sa susunod nitong laban sa Estados Unidos. Samantala sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Webes, June 25. Maaraw sa Perth na nasa 22 degrees Celsius at maaraw din sa Adelaide na nasa 17 degrees. Maulap naman sa Melbourne na nasa 14 degrees Celsius. Maaraw din sa Hobart, 12 degrees. At maaraw naman sa Canberra, 15 degrees Celsius. May pag-ulan naman sa Wollongong at nasa 17 degrees. Kaparehong kondisyon naman sa Sydney at Newcastle, parehong nasa 18 degrees Celsius. May mga pag-ulan dyan sa Brisbane, 22 degrees. Kaparehong kondisyon naman sa Cairns at nasa 26 degrees. At maaraw naman sa Darwin na nasa 32 degrees.

0: Philippines. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula dito sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas. Antabayanan po si TJ Korea para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
1: SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
2: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Huwebes po ngayon, 25 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa radyo sa inyong talapihitan habang bumabaybay sa kalsada o baka naman nagmamaneho kayo ngayon papunta sa grocery o baka naman sa inyong paghatid pa lang mula sa inyong chikiting sa paaralan? Nako, ingat-ingat po kayo. Ganyan din sa mga nakikinig sa Digital TV Channel 302, maraming salamat po. At sa live stream sa SBS Audio app sa aming website sbs.com.au/Filipino. At available din kami sa SBS On Demand. Puntahan niyo po yung Radio 2 at live na live din tayong mapapakinggan po dyan. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. Kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina, Vanessa Bragas. Magandang araw sa iyo, Vanessa.
0: Hi, TJ. Magandang araw sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa SBS Filipino.
2: Oh, Vanessa, ngayong araw na to, ngayong buwan, itong Hunyo, parang ilang araw na lang, Hulyo na. Pero kahit June pa din, marami pa ding mga kababayan na nagsasagawa ng iba't ibang mga community events para sa araw ng kasarinlan. Ikaw ba, Vanessa, isa yan sa mga pag-June kasi diba dito pag nasa abroad o yung mga Pinoy sa abroad, katulad dito sa Australia, maraming kaganapan. Ikaw ba isa ka sa nakaka-attend sa mga ganyang klase ng events?
0: Oo, TJ, lalo na pag day off ko sa trabaho, I make sure na at least nakakapunta ako sa mga events ng mga Filipino communities kasi isa din tong magandang connection. Alam mo yun, yung pag namimiss natin, yung homesickness, naiibsan din niya kahit papano.
2: Oo. Tsaka, diba, syempre, ang unang natin dyan yung pagkain.
0: Yes, of course.
2: Diba, yung mga pagkain. Pero bukod din dyan, Vanessa, nabanggit mo yung connection, yung ugnayan natin sa komunidad. Minsan kasi, diba, pag nabawa na sa trabaho ka na bibihira ang Pinoy na kasama mo, minsan parang isa sa pagod mo din, yung pagkasalita ng Ingles o yung wika dito, di ba? Parang isa yun sa, parang ay nakakapagod. Minsan namimiss mo ding magsalita ng wika mo sa Pilipinas. May ganyan ka ba mga kakilala o ikaw ba mismo? Ganyan yung nararamdaman?
0: Ako mismo, TJ, sa current workplace ko ngayon, ang dami naming mga Pilipino doon. Kaya nga tinatawanan kami ng mga ibang lahi kasi sabi nila, oh, our first language is Filipino.
2: Hindi na English o kung ano pa man. Pero ikaw ba, Vanessa, dahil yung mga may mga marami kang Pinoy, so nakakatuwa no, na nakakapagsalita ka pala ng wika na kinagisnan. Pero sa mga kasama nyo doon, sa mga trabaho ninyo, meron ka bang mga tinuturo na mga wika? Ano yung una mong tinuturo sa mga nasalita na wigang Pinoy sa mga nakakasalamuha mo, bawa sa trabaho o sa iba pa mang community?
0: Ang tinuturo ko sa kanila, TJ, yung salamat, welcome walang anuman, at saka yung mabuhay.
2: Oo, yung mabuhay na wala namang direct translation.
0: Actually, tinatanungan nila ako, sabi nila, what is the meaning of ganun pa pagkasabi, mabuhay.
2: Oo.
0: Ano daw yun? Sabi ko, I think it's long live, but it's a greeting in Filipino when we welcome you to the Philippines. Yun yung sinasabi natin. Pati ano, TJ, yes, kasi sa work ko parang, always yes, like, yes, chef, oo.
2: Bigla ka na lang mapapao. Di ba maraming ganyan yung nagsasalita, papasalita ka na lang ng wika mo na hindi mo na mamalayan, bigla lumalabas siya kahit hindi naman Pinoy ang kausap mo, di ba?
0: Oo, tapos napipick up nila, TJ. Kaya minsan sinasabi nila ate or kuya.
2: Nako, totoo yan. Pati yung mga sa... Alam mo, meron namang mga ibang kababayan na ginagawang biro at minsan yung mga mura or yung mga yan, sensitive na mga salita na wikang Pinoy yung itinuturo. Tapos iba yung meaning nun. Di ba may mga ganyan din gumagawa?
0: Oo, sabi nila, what is the meaning of this word?
2: Oo.
0: Tapos yung mura. Tapos sabi nila, kasi iba do yung turo sa kanila. Sabi ko na, no, don't say that.
2: Mapapaaway ata pag nasa Pilipinas na bagbakasyon. Kaya naman, Vanessa, mga kabayan, nagtanong tayo sa Facebook, ano? Ito'y katuwaan lang din. Kung ano yung unang tinuturo mong wikang Pinoy sa mga kakilala mong Aussie o iba pang lahi? Ito yung mga ilan sa mga sumagot. Madami to, pero ilan lang yung basahin natin at baka maubos yung oras natin.
0: Sige.
2: Si Nestle Navarro de Jesus ang sabi niya, magandang umaga.

0: Kaga, salamat at kumusta. Naku, ito talaga yung mga talagang karaniwan, ano, mga usual phrases natin.
1: Oo, nakakatawa din tong sabi ni Rachel Reyes, TJ, sabi niya, kumusta, salamat at saka kilikili.
0: Bakit naman kilikili, Rachel, ang napili mo? Maganda na yung kumusta at salamat, palamat kilikili na punta, no?
1: Baka si Rachel parating naka-sleeveless siguro ito.
0: Oo,
1: at nakikita yung kilikili.
0: Nakikita yung kilikili. Tanong siguro na lang kung ano, no, kung may yung kanya bang, may iba pa kaya siyang binabanggit bukod sa kilikili. Eh, si Joe Flores naman, ito parang mahirap yung kay Joe Flores van, ang sabi niya, ba-ba-ba-ba.
1: Oo, siguro ibang mga nasa lift o nasa elevator, ba-ba-ba-ba. Oo,
0: parang,
1: ba-ba-ba. Parang
0: tongue
1: alien.
0: Twister, di ba? Tongue twister ata yung gusto ni Joe na mahirapan. Meron, naalala ko tuloy yung word na nakakapagpatituloy ako na papatang twister ngayon, no?
1: Nabagabag ka ba?
0: Parang ang hirap, oh, yung word na yun, napakahirap ata ituro dahil mismo mga Pinoy nabubulol, ano? Mm. Sino pa ba dyan, Vanessa?
1: Si Jack Astadan, sabi niya, bilis-bilis, it means hurry up, chop-chop. Para dito nagmamadali, may lakad siguro tong si Jack.
0: Oo, Jack, baka naman busy ka sa work or baka pinapagalitan niya yung mga staff, ano? Baka bilisan daw. Si Ozzy Dalen naman, ang sabi niya, tindog.
1: Oy, Bisaya.
0: O, yan, yung mga Bisaya na nga stand-up daw. Stand-up, o, yung tumayo, ano? Or tumindig, din, parang ganun din yan, di ba? At, or pati daw yung tuhod. At tutoy. Pero letter T ata, Ozzy, ang gusto mong mga paano, ha? Itinuturo sa
1: consistent.
0: Mga ano. Mm-hmm.
1: O eto, gusto ko tong kay Den Lucero, TJ. Sabi niya, kuan. It's a filler. Sa Bisaya to, kuan. Alam mo, TJ, sa workplace, nasasabi ko tong kuan. Pag may utos ako, sabi ko, can you get the kuan?
0: Pinoy na Pinoy yung kuan, filler word, tsaka yung ano. Diba pag in between,
1: ano?
0: Pag resulta tayo yung ano. Tapos minsan nalilito yung mga nagkakaintindihan tayo kahit ano lang naman yung sinabi natin, di ba? Pero naintindihan na natin yun, yung mga filler words na yun. Kahit tama ka, kahit nag-i-English tayo minsan, eh pagkausap natin, nakakukuan ka o na ano ka.

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Mga wika na kinagisnan ko, or minsan naman, ay, hindi, mag-English ka lang kasi para mas mabilis maka-assimilate. May mga ganyan ka bang nakikilala?
5: O meron, TJ, mas gusto nila na turuan talaga ng Filipino para hindi din nila makalimutan yung connection nila sa ating bansa.
4: Mm-hmm.
5: And then free lang kung ano yung saan mas komportable na language.
4: Okay, kaya rin nabanggit na rin natin yan kasi Vanessa, kaya rin na pag-uusama itong mga kababayan. E naglunsad po ang Commission on Filipino Overseas o yung CFO ng Filipino 1-on-1 language tutorial para po sa mga kabataang lumaki nga sa ibang bansa katulad po dito sa Australia. Ito po yung isang serye na maikling instructional videos na pinamagatang ng Filipino 1-on-1 sa ilalim ng kanilang programang Virtual Centro Rizal o yung VSR. Ayun. Layon po nitong muling i-connect ang mga migranteng Pinoy, partikular ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga kabataan sa labas ng bansa sa kanila pong kulturang pinagmulan.
5: At nakatuon din yung mga video, TJ, sa mga pang-araw-araw na salita at ekspresyon tulad ng pagbati, pagpapakilala sa sarili at mga katawagan sa pamilya. Sa mga susunod na bahagi, ituturo rin ang mga praktikal na sitwasyon kapag bumisita sa Pilipinas gaya ng pagtatanong ng direksyon, pagbili ng pasalubong kasi yun yung common na ginagamit.
4: Naku, yung pagtawad, ano?
5: Yes.
4: Ituturo yun sa mga bata. Oo. Naalala ko tuloy yung pati ba yung ekspresyon, pati ba yung mga sana all, yung mga bagong ekspresyon. Expression ngayon, ano?
5: Hindi, ang hirap pag pinapa-explain nila, like, what sana all? Naku, mapapa-explain tayo nito.
4: Mapa-explain lagi,
5: tapos
4: ano?
5: Tapos context. Kailangan mo ibigay yung context.
4: Oo, para mas madaling maituro.
5: Yes.
4: Maganda nito, bukod sa Tagalog, ano? Kasama daw sa unang module yung iba't ibang wika sa bansa tulad ng Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, Kapampangan at Waray. Nakatakda namang ilabas sa darating na Hulyo ang module para sa wikang Bicolano. Na pangungunahan po yan ang tanyag na makata at kulturang tagapagtaguyod o advocate na si Christian Cordero. Pero
5: naalala ko tuloy, TJ, 'di ba buwan ng wika din sa Philippines
4: sa Agosto.
5: Oo, at ayon din sa CFO, ang proyektong ito ay tugon sa lumalaking hamon kung saan marami sa mga kabataang Pilipino na ipinanganak at lumaki sa ibang bansa ang hindi na marunong magsalita o umunawa sa wika ng kanilang mga magulang o ninuno dahil sa migration.
4: Oo, yun din yung magandang bagay pa din na minsan nandyan pa din, ma-instill pa din, ano? Lalo na ang dami nating wika sa Pilipinas, sayang naman, di ba? Nang mapawala. Ang mga digital resources na po ito ay libreng mapapanood sa mga official na Facebook page ng CFO at programang Youth Leaders in the Diaspora o yung tinatag lang ULEAD.
5: Ayun, mas maganda to, TJ, kasi mas malaki ang reach, no? Ng information. At ang konteksto din ng Virtual Centro Rizal, itong VSR ay isa ring digital na strategy ng pamahalaan para sa cultural diplomacy at pangangalaga ng pamanang lahi. Pinangalan ito sa pambansang bayani, of course, sa si Dr. Jose Rizal bilang pagkilala sa kanyang pagiging isang polyglot o dalubhasa sa maraming wika na ginamit niyang tulay upang makipag-ugnayan sa mundo nang hindi nawawala ang kanyang pagkakakilanlang Pilipino. Naalala ko tuloy yung citizenship story ko, TJ, 2 weeks ago. Ito din yung core ng story.
4: Oo, isa yan sa kahit na nandito na lumalo na yung mga dual citizens na dito, yung ibang mga bata na bata pa lang, yung dual citizen din, ano? Para din hindi rin mawala yung kanilang pagkilala bilang Pinoy kahit na dito na pinanganak o lumaki mismo sa Australia. Kayo mga kababayan, pwedeng-pwede po kayong sumali sa talakayan natin. Kayo ba, anong una yung itinurong wikang Pinoy? Nako, yan ba yung mga medyo bastos na salita? Sana naman hindi. Pwede-pwede nyo pong ipadala yan sa Facebook page at Instagram ng SBS Filipino. Siyempre, follow and like nyo na yan, ha? Para paman mas dumami pa. Maraming salamat, Vanessa, sa pagsama ngayong araw.
5: Thank you, TJ. See you soon.
4: Ayan na. Abangan natin si Vanessa Bragas. Bukas, magbabalik siya para naman maghatid din ng mga ulat at balita kasama naman si Maridel Martinez. Sa pagbabalik naman ng SBS Filipino, alamin natin ang dahilan ng bagong pag-aaral na bumababa ang suporta sa multiculturalism sa Australia. Matapos po yan ng ilang paalala.
6: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el Internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas.

0: necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un Internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
1: SBS Audio.
2: Libre ang programang tugma sa iyong interes.
3: Liaoji Audalia,
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai.
8: Far from the partisan politics of...
9: Mga balitang isinalin sa higit anim na pung wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
1: sbs.com.au/audio.
10: Isang bagong ulat mula sa Lowy Institute ang nagpapakita na bumagsak ang suporta para sa multiculturalism sa Australia sa nakalipas na 2 taon. Inuugnay sa isang kamakailang survey ang pagbaba ng suporta sa parehong kasalukuyang antas ng migrasyon at multiculturalism sa lumalaking takot ng publiko sa seguridad sa ekonomiya at lipunan. Narito ang detalye ng ulat. Sa nakalipas na 2 taon, nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng mga Australian pagdating sa multiculturalism o kultural na pagkakaiba-iba. Ipinapakita ng pinakabagong survey ng Lowy Institute na bagamat 90% ng mga tao ang nagsabing mabuti ito para sa bansa noong 2024, nasa 73% na lamang ang bilang na yan ngayong taon. Nalaman din sa parehas na pag-aaral na 55% ng populasyon ang nag-iisip na masyadong mataas ang kasalukuyang bilang ng mga migranteng tinatanggap ng Australia. Si Charles Lyons Jones ay isang research fellow sa programang Public Opinion and Foreign Policy sa Lowy Institute. Ayon sa kanya, bagamat ang pagbaba ng suporta sa kasalukuyang antas ng migrasyon ay nagpapakita ng 7 puntos na pagtaas mula noong 2024, kapantay lang ito ng naitalang mataas na antas noong 2018.
11: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
10: Ayon naman kay Independent Senator David Pocock, hindi na nakakagulat ang bilang na ito dahil sa isyu sa infrastruktura at kawalan-anya ng koordinasyon at plano ng pamahalaan para sa migrasyon.
12: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is a sort of arbitrary number that both sides of politics fight over, rather than saying, what do we want as a country?
10: Tinukoy ng mga eksperto sa pampublikong patakaran na ang pagtaas ng populism o ng sentimientong laban sa multiculturalism ay labis na nakatali sa uncertainty o kawalan ng katiyakan. Sinabi ni Jones na sumasalamin ang kwentong ito sa pinakabagong datos ng Lowy Institute.
11: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country fits squarely within that context.
10: Isinagawa ang survey sa mga araw matapos ang talumpati ng One Nation leader na si Pauline Hanson sa National Press Club sa Canberra ngayong buwan ng Hunyo. Mula noon na ipinagtanggol ni Senator Hanson ang kanyang mga pahayag kung saan nananawagan siya para sa monoculturalism sa halip na multiculturalism at hiniling niyang tiyaking nagsasalita na ng Ingles ang lahat ng dumarating ng migrante. Hindi naman tinanggap ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga komento ng pinuno ng partido at sinabing may positibong epekto ang multiculturalism.
13: Our diversity as a nation is a strength. The fact that in the last month, yesterday, Sunday, I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney. Should that be allowed to happen?
10: Ngunit nagparating ng isang matalim na mensahe ang senadora kay Anthony Albanese habang isinisisi ang political na kagulungan sa Britain sa patakaran nito sa migration.
3: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet actually.
10: Ang mga international students ang kumakatawan sa ikaapat na pinakamalaking export ng Australia, ang edukasyon, na nagpasok ng $53.6 billion sa lokal na ekonomiya sa pagitan ng 2024 at 2025. Higit naman sa kalahati ng mga Australian ay pinanganak sa ibang bansa o may kahit isang magulang na nagmula sa ibang bansa. Ayon sa mga akademiko sa Multicultural Affairs, bagamat magkakaugnay ang relasyon ng Australia sa migrasyon at multiculturalism, hindi ito ganap na magkatulad. Noong nakarang taon, habang mabilis na tumataas ang inflation ng higit sa normal na antas at nararamdaman ng maraming Australian ang bigat sa cost of living o gastusin sa pamumuhay, hinarangan ng mga malawakang protesta laban sa imigrasyon ng mga kalsada sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa. Sa parehong taon, nalaman sa ulat na Mapping Social Cohesion ng Scanlon Institute na 51% ng mga respondent ang nagsabing masyadong mataas ang immigration at 48% ng mga Australian ang nag-iisip na inaagaw na ng mga migrante ang mga trabaho. Nasa 46% naman ang nakaramdam ng pagiging kabahagi o kabilang sa bansa o yung tinatawag na sense of belonging, mas mababa kumpara sa 64% noong 2020. Bukod dito, dalawa sa bawat limang Australian na pinanganak sa Africa o Asia ang nakaranas ng diskriminasyon sa pagitan ng 2024 at 2025. Higit sa lahat, nalaman sa parehong ulat na 83% ng mga Australian noong panahon na yon ang naniniwalang mabuti ang multiculturalism para sa Australia. Bagamat mas mababa ito sa 89% noong 2023. Naniniwala ang CEO ng Scanlon Institute na si Anthea Concox na ang pagbabago sa pananaw ay bagyang dulot ng diskursong politikal.
4: I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
10: Nagsisilbi si Dr. Wessa Chow sa Advisory Board para sa National Foundation of Australia-China Relations at sa Victorian Government Anti-Racism Task Force. Anya, sa halip na sumasalamin lamang ang ilang politiko sa opinion ng publiko, sila mismo ang nagdidikta nito.
14: Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets sent out into the airwaves get received by the community. And basically what we're saying is these views are accepted and therefore people who might have certain views can also be talking about it as well.
10: Ayon sa mga mananaliksik sa larangang ito, hindi lamang ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ang nagpapataas sa sentimientong laban sa multiculturalism. Matinding minatikos ang Australia sa pagsasara ng international borders nito ng mas matagal kumpara sa karamihan ng mga bansa noong panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa gitna ng banta sa kalusugan at pagpapanatili ng mga pampublikong sistema, may naiulat na pagtaas ng insidente ng racism. Sinabi ni Dr. Chow na nagkaroon ng biglang pagtaas sa sentimiento laban sa mga Chino na nag-ugat sa mga pinagtatalunang ulat tungkol sa pinagmulan ng virus.
14: Rather than treating this as a global pandemic and that everybody is just trying to find out and work out what to do, they blame it on Chinese. And at the time, I remember a lot of my friends, including myself. It's probably the first time in many, many years that people have experienced racism in the community as well.
10: Ngayong Setyembre, mamarkahan ang 30th taon mula nang gawin ni Senator Hanson ang kanyang mga unang talumpati sa parlamento, kung saan binigyang babala niya ang mga publiko tungkol sa migrasyon mula sa mga bansa sa

0: tulay at simbolo. Isa itong kwento ng pinagmulan, pagkakakilanlan at pagmamalaki. Isang paalala ng matibay na ugnayan ng mga Torres Strait Islander sa kanilang lupain, kultura at sa isa't isa.
1: The Torres Strait, like, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag. It tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people.
0: Parehong lumaki sina Bernard Jr. at Tyrell sa Thursday Island, isang lugar na inilalarawan nila bilang maliit ngunit masiglang komunidad na puno ng pamilya, kultura at matibay na samahan ng mga tao. Para kay Tyrell, ang bandila ay hindi lamang isang simbolo na nakikita sa mga espesyal na okasyon. Bahagi ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pagwagayway ng bandila, nakikita niya ang kwento ng kanyang mga ninuno, ang lakas ng kanilang pagkakakilanlan at ang pagmamalaking maging bahagi ng komunidad ng mga Torres Strait Islander. Hindi lang ito isang bandila. Isa itong simbolo ng tahanan, pagkakaisa at kultura na dala-dala niya saan man siya naroroon.
1: Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places up here in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that and how we're all connected and trying to move forward as one.
0: Naalala ni Bernard Jr. kung ano ang buhay bago pa naging kilala at kinilala ang Torres Strait Islander flag. Nasaksihan niya kung paano ito unti-unting lumalaganap sa iba't ibang isla matapos ang paligsahan noong dekada 90. Sa kasalukuyan, makikita na ang Torres Strait Islander flag sa iba't ibang panig ng Australia. Maaaring makita ito sa harap ng mga paaralan, universidad, parlyamento, lokal na konseho at mga hukuman. Madalas din itong nakawagayway kasabay ng Aboriginal flag at Australian National flag bilang pagkilala sa mga katutubong mamamayan ng bansa. Para kay Tyrell, nakasalukuyang nag-aaral ng business at law sa Cairns. Napakalakas ng epekto ng pagiging lantad at nakikita ng publiko ang bandilang ito. Para sa kanya, ipinapakita nito na kinilala, pinapahalagahan at may mahalagang lugar ang mga Torres Strait Islander people sa Australia ngayon. Nakita rin ni Bernard Jr. ang bandila sa mga lugar na napakalayo sa kanyang tahanan. Sa paglalakbay niya kasama ang kanya, ipinapakita nito na kinilala, pinapahalagahan at may mahalagang lugar ang mga Torres Strait Islander people sa Australia ngayon. Nakita rin ni Bernard Jr. ang bandila sa mga lugar na napakalayo sa kanyang tahanan. Sa paglalakbay niya kasama ang kanyang dokumentaryong Carrying the Flag sa iba't ibang pandaigdigang festival, nakita niya ang Torres Strait Islander flag na nakawagayway sa mga imbahada ng Australia sa London, Paris at New York. Sa bawat pagkakataong makita niya ito sa ibang bansa, bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan sa Thursday Island. Ang mga gabing pinagmamasdan niya ang kanyang ama na masusing gumuguhit ng mga unang disenyo ng bandila. Para kay Bernard Jr., ang bandila ay hindi lamang simbolo ng isang komunidad. Isa rin itong buhay na alaala ng kanyang ama, ng kanyang pamilya at ng pinagmulan niyang kultura na dala niya saan man siya magpunta.
2: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia. And I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood. And then I snapped into reality and I was, oh, that's right. I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see that.

0: life.
1: Umaasa si Bernard Jr. na lumaki ang mga bata na alam at nauunawaan ang kwento sa likod ng Torres Strait Islander flag. Para sa kanya, mahalagang malaman ng susunod na henerasyon kung saan ito nagmula at kung bakit napakahalaga ito sa kanilang komunidad at kultura. Dahil dito, nakipagtulungan siya kay Thomas Mayo upang isulat ang children's book na Our Flag, Our Story, na may mga guhit ni Torrey J. Mordi. Sa pamamagitan ng aklat na ito, ibinabahagi nila ang kwento ng bandila at ang kahalagahan nito sa mga Torres Strait Islander people sa paraang madaling maunawaan at ma-enjoy ng mga bata.
0: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers.

0: ƙoƙarin cimma burinsu na musguna wani ɓangare na al'umma waɗanda suke ganin cewa ba 'yan ƙasa ba ne su waɗannan. Abu na uku, jihohinmu baki ɗaya a Najeriya ba su da iyakoki da aka gine. Saboda haka sanin iyakar jiha kaza zuwa iyakar jiha kaza abu ne mai matuƙar wahala. Idan ko haka ne, to za a iya samun yanayin da 'yan sandan jiha ɗaya za su iya shiga wata jihar kuma a samu rigima, a samu matsala. Sannan a irin wannan wato hasashe na matsalar, in ba an yi bayani dalla-dalla akan ikon 'yan sandan jiha da ikon 'yan sandan tarayya ba, to za a iya samun yanayin da za a iya ma samun rigima tsakanin 'yan sandan jiha da 'yan sandan tarayya. Rashin tsaron nan kuma ya gagari 'yan sandan tarayya ma, yanzu sojoji ne suke yaƙin rashin tsaron, su ma abin yana nema ya gagare su.
1: Dama kun ta kukan cewa jami'an tsaro sun yi ƙaranci, kila samar da su zai iya kila magance wannan ƙorafin da ake na ƙarancin jami'an tsaro domin tunkarar matsalolin tsaron Najeriya.
0: Na yadda misali jami'an tsaro sun yi kaɗan, me ya hana tarayya, doka ce ta hana tarayya su ɗau 'yan sandan da yanzu sai an kai jihohi ko kuma ɓangaren alhakin 'yan sanda ga jihohi?
1: Kafin wannan ƙuduri ya zama doka, me kuke ganin ya kamata a yi?
0: Shi ne wato, ita kaga yanzu gwamnatin tarayya ce kawai ta tura wannan doka. Kuma ita gwamnatin tarayya da ta ga cewa wannan abu lalle ita ta sa a gaba sai ta yi, ita ce ya kamata ta fito da tsare-tsare da kuma bayanai ya za a yi a magance illolin da ake hasasowa.
2: Barista Audubula Mabarkati ke na masanin tsaro a Afirka. To har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro a Najeriya, inda wata takaddama ce ta ƙaure bayan da ɗaya daga cikin dattijan jihar Katsina ya zargi gwamnati da ɗaukar nauyin wasu 'yan bindiga zuwa aikin hajji. Dr. Bashir Kurfi ya yi zargin ne a wata hira da ya yi da kafar talabijin ta wato Trust, sai dai gwamnatin jihar Katsina ta musanta zargin. Ga rahoton Muslim Yusuf.
3: Martanin gwamnatin jihar Katsina na zuwa ne bayan da Dr. Bashir Kurfi, shugaban wata kungiya mai da'awar tabbatar da tsaro a jihar Katsina, ya yi zargin cewa gwamnatin jihar ta tattauna da 'yan bindiga. A cikin kalaman nasa a yayin wata hira da gidan talabijin na Trust, ya yi zargin cewa akwai wasu shugabannin 'yan bindiga da aka ba naira miliyan 10 domin zuwa aikin hajji. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa BBC.
4: Abinda muka samu labari, an ce akwai 'yan ta'adda, aka ce su Manori da wasunsu an aika su Saudi Arabia, kuma ana tsammani cewa da hannun gwamnati tura su. Kuma mun yi magana cewa jami'an gwamnati suna magana da 'yan ta'addan nan. Gwamnati ta hito ta ce ba ta magana da su, wannan sai su ma mutane bayani. In sun kuma ce ba su yi ba, to fine, wuce min ba su yi ba, tunda mutane dama za a faɗi magana a ce an yi kaza. Kuma cewa ɗin wani ya mutu kan diabetes da sauransu, in Dubai ba duk sai mu ji bayani.
3: To amma baka fargabar gwamnati za ta iya ɗaukar mataki na musamman bayan jin waɗannan kalamai naka?
4: To ai ba magana fargaba bane ba. Ta gwamnatin Katsina za ta ce ba ta magana da 'yan ta'adda? Ya akai peace deal din ba a magana da 'yan ta'adda? Su jami'an gwamnatin ai su wata sa'a ke magana da shugabannin 'yan ta'adda a ce a duba wani banna akai. Yau Katsina ba ka iya bin hanyar kankara, ba ka iya bin hanyar shemi. Yanzu mutane in za su kai Katsina daga Kaduna sai sun bi ta Daura saboda tsoron hanyar kanke da sauransu. Shi dufite gwamna bayan nayi magana na ce an tsatsara hanyoyi na Katsina ba a shiga. Cai a'a, duk komi lahiya lawa Katsina. Kuma mutanen su da ke zanne Katsina sun san ba haka bane ba. Mutanen mu na cikin wahala, suna cikin bala'i kan wannan tsaro. Wani ya zo ya ce a'a wannan abin tsaro, kaga inna mu jihohin mu suka sha bamban da na kudu kenan.
3: Wannan batu dai ya ja hankali a Najeriya, kuma gwamnatin jihar Katsina ta ƙaryata wannan zargi tare da barazanar cewa za ta ɗauki matakin shari'a. Dr. Nasir Ma'azu shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina.
5: Ba gaskiya bane ba, ba za ka je kin jama'a ba kana bayanan da kai baka da tabbaci, kana dora ma gwamnati abubuwan da ba gaskiya ba, ba daidai bane ba. Matsayin shi wanda yake cewa shi mai ilimi ne, ka yanzu ya faɗi magana, ya je ya bincika ya tabbatar da sahihancin magana, ka yanzu ya faɗa. A zamanto mutum kawai duk abin da ya zo bakin shi ya je ya faɗa, kamar baya da tsari, ka zo kana jihar gwamnatin jiha cewa tana biya ma 'yan ta'adda Makka suna zuwa, ina son ya kawo mana shaidar na magana. In ba haka ba kuma, to za mu ɗauki mataki na kare martaba da mutuncin ita gwamnatin jihar Katsina, kuma inda hukunci zai hada mashi idan bai kawo abinda zai kare magana da ya bada. Saboda al'umma ke saurara bayanai, kuma wannan zai iya zama sanadiyar karkata tunanin waɗansu mutane ya dora su kan hanyar da ba gaskiya bace ba, a riƙa kallon jiha da wani ido na ba daidai ba.
3: Karuwar taɓarɓarewar tsaro a Najeriya musamman arewacin ƙasar na ci gaba da haifar da damuwa tsakanin al'umma. kuma jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar na daga cikin jihohin da ƴan bindiga masu satar mutane suka addaba lamarin da ya tilastawa wasu al'ummar jihar yin sulhu da ƴan bindiga domin samun sauki duk da cewa gwamnati ta ce babu hannunta a ciki
2: rahoton Muslim Muhammad kenan yanzu kuma ga wannan sanarwa
6: ra'ayi riga kowa da irin tasa
7: A Najeriya ana ƙara nuna damuwa kan yadda mutane suke daukar doka a hannu suna yin kisan gayya ko taratara wanda a wasu lokuta zai iya rutsawa da mutanen da basu ji ba basu gani ba A makon nan irin wannan lamari ya faru a jihohin Kaduna da Kebbi inda ya sanadin kashe wata malamar Islamiya
8: Ina zuwa wurin sai na gaggawanta akan titi an kona ta an sa mata ganye ina zuwa jikina ma baya rike ni sai aka rirrige ni amun zalunce ne matuƙa zalunci an yi mushi
7: Me yasa mutane ba sa bari doka ta aiki kan wanda ake zargi?
9: Wannan abu ya nuna akan cewa rashin bin doka da oda barazana ce ga rayuwar kowa da kowa.
7: Yaya girman hatsarin kisan gayya ko taratara yake a cikin al'umma? Me hukumomi ke yi domin shawo kan matsalar? Wasu kenan daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirin munar ra'ayi riga na wannan makon.
2: Daga masu son tofa albarkacin bakinsu a filin za su iya wato aiko mana da ra'ayoyinsu ko kuma sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp wato a lamba wato 8309603639 da kuma agogo ke cewa karfe 7 saura minti 10 wato da minti 15 a agogon Najeriya da Jamhuriyar Niger wato karfe 6 saura minti 15 a agogon GMT da wato Ghana Rally Asbury ce take gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC To nan gaba a cikin shirin za mu saki komawa Najeriya amma yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger A Jamhuriyar Niger din an kammala wani taron kasa na farko da aka shirya tare da haɗin gwiwar kungiyoyin addinai na kasar domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. A tsawon kwanaki biyu malatta taron sun tattauna akan manufa daya don haɓaka zaman lafiya mai dorewa bisa tattaunawa da haɗin kai da juriyar al'umma a wato mai dorewa. Ga rahoton Chimaila Isufu.
10: Wannan dandalin ya tattaro bangarori da dama daga al'ummar Niger da na Sahel. Cibiyoyin gwamnati da na kananan hukumomi manyan malaman addinai kungiyoyin farar hula da kuma wakilan kafafen yada labarai wakilan mata da matasa na daga cikin waɗanda suka yi tattaunawar don haɓaka haɗin kai tsakanin addinai da kafa yanayin zaman tare cikin lumana gina yarjejeniya ta ƙasa bisa haɗin kai mai ɗorewa tsakanin kowa da kowa Sheikh Barham Abubakar ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron cewa yake
11: mu manya-manyan magabatan addinin miye namu gudunmuwa da za mu yi mu kawo a cikin wannan lamari da ke abukuwa da ana ta kashe rayuka ana ta rashe dukiyoyi an babu zaman lahiya babu kwanciyar hankali abun nan ba na katolika kawai bane saboda lahiya ya shafi kowa aka bude shi musulmai suna sici addini duka suna sici da duk kungiyoyi suna sici saboda a ringa taruwa ana lissahi ana yi tunani yadda za a tunkari wannan matsaloli na tsaro.
10: Shugabannin addinai sun jaddada cewa babu wata hukuma ko gwamnati da za ta iya shawo kan rikice-rikicen da ake fama da su a yankin Sahel kadai. Dole sai an tashi tare an haɗa ƙarfi da ƙarfe inda suka bayar da shawarar a mayar da martani gabaki ɗaya kamar yadda Mansur Jibril na ibin limamin babban masallacin yamai yake cewa
12: kowa ya sani wa'annan mutanen ba ma musulmai bane tunda su kashe musulmi a cikin masallaci yana sallah su kashe krista su kashe mace su kashe yara kun san da wannan ba bisa kan addini bane wannan zalunci ne ta'addanci ne da ya kamata malaman addini gaba dai su tashi saye da wa'azin da ake nan gai a ƙara kuma bangaren hukuma su ma a kama muna aiki ne da ya kamata kowace hukuma ce bangaren malumai ne bangaren societe civile ne duka ya kamata mu haɗa hannu tunda kowa yana da rabin solution bisa kan wannan matsala da ya kamata mu fuskance don mu ga insha Allah bayan shi
10: ta Haka kuma mahalarta taron suka bayyana matukar buƙatar ƙarfafa haɗin kai tsakanin al'umma da juriyar jama'a yayin da yankin ke fuskantar

0: alu balan tsaro sai dai a cewar malama Aishatu a mai da hankali ga fadakar da mata kan amfanin zaman lafiya tsakanin al'umma don zai taimaka matuƙa wajen magance matsalar tsaro
1: inda ko wani da ya cancanta su kawo nasu kokari game da yayi matsalar ga ta tashi hankalin mutane babu kaman mata tunda mata da yawa sun san sarai mazan suna cikin lalahanya sun sani sarai amma sai ka gani ban san ba tsoro ne ko ku dan su ma suna samun mota ciki ne ba su magana
0: har ila yau wannan taron na kasa ya zo daidai da bikin makon samar da zaman lafiya a Niger inda aka kwashe shekaru 20 ana gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a kasar
2: Rotan Chima ila Isufu kenan to kungiyar Sislak da ke sa ido kan ayyukan majalisa a Najeriya da kungiyar Transparency International sun soki hukuncin wanke tsohuwar ministan man fetur ta Najeriya Dezani Alison Madikwe da wata kotu a birnin London ta yi a baya-bayan nan sun ce wannan wani koma baya ne a fannin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya Awal Musa Rafsanjani shine daraktan kungiyar ta Sislak kuma shugaban kungiyar Transparency International Reshen Najeriya ga ƙarin bayanin da yawa Aisha Aliyu Jafar.
3: To wannan wankewa da kotun Birtaniya ta yi wa wannan mata da ake zargin cewa ta yi handama ta yi wa wara a lokacin da take minista na man fetur a Najeriya. Wato mu muna ga cewa wannan sakaci ne daga gwamnatin Najeriya da wanda ikitin Phil Azel da ta zargi wannan mata da yin wannan sata.
4: Kamar da yake yanzu kotu ta riga ta wanke ta a Birtaniya din. Baka ganin maganganun da za ku yi yanzu kamar zai zo ya zama yana cin karo da hukuncin kotun kenan?
3: A'a, ai wannan hukunci da wannan kotu ta yanke a Birtaniya ba zai hana ci gaba da binkici saboda ba ita kadai ce kawai ta wannan al'amarin ba akwai mutanen da ke da kuma kamfanonuka da suka hada baki akai wannan al'amarin da ake zarginta da su saboda haka wanke ta a Ingila ba zai wanke wannan zinifin ba gaba daya sauran irin bayanai da hukunce-hukunce da ya dace a ce an yi a Najeriya dole ne kotun Najeriya alƙalan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye ta tabbatar da cewa ta kawo cikakkun hujjoji na gabatar da waɗanda suka haɗa baki da ita aka yi wannan sace-sacen kuma ana so a kawo gyara
4: to kamar mace ce damuwar ku game da yaƙi da rashawa a Najeriya musamman bayan wannan hukunci
3: babbar damuwar mu dai shine a gaskiya gwamnati bata nuna ra'ayi ko kuma sha'awar ta ga cewa tana dakile cin hanci da rashawa ba na biyu ya nuna mana sakaci ko kuma kasa yin cikakkun binkice da bayanai masu inganci idan babu su a wajen kotu gaskiya ba za ta iya kotu ba za ta yi wani cikakken hukunci da ake ganin za a kawo darasi ba abu na uku yawanci alƙalan Najeriya yawanci 'yan Najeriya suna nuna damuwar ko kuma suna nuna kukan cewa duk abin da ya shafi manya wanda suna da kuɗi ko kuma suna tare da gwamnati ba a ɗaukan matakan da ya dace a ce an ɗauka to wannan ina ɗaya daga cikin abin da yake kawo mushkila ga yaƙi da cin hanci da rashawa
4: to kamar daga ƙarshe menene kuke so ku ga an yi ko waɗanne shawarwari ne za ku bayar
3: mu babban shawarar mu da za mu yi shine hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da suke da cikakkun bayanai su fito su tafi kotu su tabbatar da kan cewa waɗanda sauran waɗanda aka yi zaluncin nan da su ba a kyale su ba abu na biyu shine dole ne a tabbatar da kan cewa an kawo matakai da za su daƙile wa jami'an gwamnati sace-sace da tarkata da mallakar dukiyoyin haram a lokacin da suke cikin gwamnati sa'annan duk wanda yi ko ta yi dole ne a ɗau mataki a kanka in baka ba to za a ci gaba da samun waɗanda za su ci gaba da karya dokar ƙasa da za su ci gaba da sa mutane cikin bala'i da wahala da fatara da cikin rashin tsaro
2: Awal Musa Rafsanjani, daraktan kungiyar Sisla kuma shugaban kungiyar Transparency International a Najeriya. To har ila yau a Najeriya yayin da damina ta kankama a wurare da dama na kasar, wasu manoma a jihar Jigawa na ci gaba da bayyana damuwa game da yadda rashin samun isasshen ruwan sama ke nakasa shukar da suka yi. Har abin ya fara jefa musu fargabar yadda noman na bana zai kasance a yankin nasu. Sai dai masana harkar noma sun ce akwai mafita idan dai har za a bi shawarwarin da suka kamata, kamar yadda za ku ji a rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmad.
5: Yanzu haka dai manoman wasu wurare a jihar Jigawa na ganin irin abin nan da masu iya magana kan ce Allah ɗaya gari bamban domin kuwa yayin da ake ta makakaruwan sama a wasu wuraren kuwa

0: binnega siyami ci ni za gonakin nake noma ma gonakin na ishuka a yanzu haka na yuka jero ne saboda yanayin ji ka san jero da lokaci
1: to sauran kayan amfanin gona fa kuma
0: wala da suna buhu ina irin daya kai wajen kwano nawa amma wala suna buhu
1: to shukar da kuka fara ba kwa tsoron kila ko tsuntsaye ko kwari su tone ta
0: muna fuskantar wannan kalubalen man da haka wata ta tsoro wata kuma ba ta tsoro ma
1: to wanda ta tsoro yaya banyarta take

0: Tsatsani yanayi ya riga ya canja wanda ake ce masa climate change ya zo da abubuwa da yawa. Wani lokacin da ake sa ran ruwa zai zo sai ka ga bai zo a inda ake sa ran zai zo din ba. Wani lokaci ma inda ba a tunanin ruwan kuma zai zo sai ka ga ya zo a inda ba a tunanin zai zo a lokacin da ya zo din. So duka waɗannan abubuwan kusan yanzu duniya tana ta kokarin yanda za ta yi da wannan maganar dumama yanayi din nan da ya kawo canje-canje a harkar ayyukan noma. To a wannan gabar manoman nan da shukar ta bushe to bai kamata su sake shuka ba sai sun tabbatar damuna ta sauka ta kankama ƙasa ta jika sannan sai su nemo iri na zamani wanda baya daukar dogon lokaci misali wanda ba zai kai kwana 120 ba sannan su nemi iri wanda yake kwari da cututtuku ba su cika damunsa ba sannan su ta'ammali da malaman gona da suke kusa da su dinga ba su shawara sannan ita kuma gwamnatin jihar Jigawa ya kamata ta duba flight din wayannan manoma a aika musu da kwararru su gaba da ba su horo da koyarwa na yanda za su shuka waɗannan irruka na zamani su kula da su har ya zama cewa kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
1: Wannan lamari dai yana nuni ne da irin yadda sauyin yanayi ke ci gaba da zama wata gagarumar barazana musamman ma yadda abin ya shafi harkar noma da samar da abinci a Najeriya kuma yake matukar buƙatar a ƙara matsakaimi wajen shawo kansa. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
2: Yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni.
3: Switzerland da Canada sun samu tikitin tsallaka zagayen 32 bayan kammala wasansu na ƙarshe a rukuni. Switzerland ce ta samu nasara da ci 2-1, amma duk da haka Canada ta samu tikitin tsallaka zagaye na gaba. Ita ma Bosnia nasara ta samu akan Qatar da ci 3-1, wani abu da ya bata ƙwarin gwiwar fatan kasancewa cikin ƙasashe 8 'yan alfarma. A ci gaba da wasannin gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Canada da Mexico. A yau akwai fafatawa tsakanin Curaçao da Ivory Coast, sai kuma Jamus da Ecuador. Jamus din ce ke jagorantar rukunin da maki 6, Ivory Coast ke biye mata da maki 3, Ecuador da Curaçao da maki 1-1. Ana ta muhawara kan wani hoton ɗan wasan tsakiya na Ingila Jude Bellingham. Ya rufe bakinsa lokacin da yake magana da tukwaransa na Ghana Jordan Ayew. Sabuwar dokar da aka fara amfani da ita a wannan gasar ta 2026 ta ce duk ɗan wasan da aka ga ya rufe bakinsa yayin magana da abokin wasansa za a bashi jan kati. Shugaban FIFA Gianni Infantino ne ya kaddamar da dokar domin yaƙi da wariya. Bayan kama ɗan wasan Benfica Jallika Pristini da laifin kuma aka hukunta shi da dakatarwar wasanni 6. Tana aka fara aiwatar da dokar a wasan Paraguay da Turkiya, inda aka kori Almiron bayan ya rufe baki lokacin da yake magana da ɗaya daga cikin ƴan wasan Turkiyan. Luka Modric ya buga Croatia wasa na 200 a tarihi, tare da yin nasara a wasansu da suka fafata da Panama a Canada. Ɗan wasan mai shekara 40 an cire shi ne a minti na 81, kuma yana ɗaya daga cikin ƴan wasa ƙalilan masu shekarunsa da suka samu dama halartar gasar kofin duniya 5 a jere. Croatia da ta yi rashin nasara a hannun Ingila a wasan farko da ci 4-2, ta yi nasara ne a kan Panama da ci 1 mai ban haushi. Za kuma ta ƙarƙare wasanta na gaba da Ghana a wasansu na ƙarshe na rukuni. Manyan 'yan ƙwallo da masu horaswa na ci gaba da miƙa ta'aziyarsu ga kocin Faransa Didier Deschamps na rashin mahaifiyarsa da ya yi a ranar Talata.
2: Tama da Allah a gaida Muhammad Buhari fage da labarin wasanni a takaice. Masu sauraro, anan za mu sallama da ku a madadin Khalifa Shehu Dokaji da ya tsara shirin da Ahmed Wakili da haɗa mana sauti. Rayu Lasbiro ke muku fatan alheri daga BBC Hausa.

0: Yahubu noneho n'umwanya w'amakuru y'imikino reka duhikaze mugenzi wacu Ive Bucyana.
1: Igitego cyo mu gice cya kabiri cya Tapelo Maseko cyanditse amateka kuri Afrika y'Epfo cyerekeza ikipe mu cyiciro cyo gukuranwamo mu gikombe cy'isi bwa mbere mu mateka yayo ni nyuma yo gutsinda Korea y'Epfo igitego kimwe ku busa. Aya manota 3 yazamuye Afrika y'Epfo bafana ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'iryo tsinda inyuma ya Mexique, naho Korea y'Epfo isigara ku mwanya wa gatatu itegereje amahirwe yo kuba yakwitwara neza mu makipe yabaye aya gatatu kugira ngo ibone itike ya 1/32. Bafana izahura na Canada i Los Angeles ku cyumweru mu mikino ya 1/32. Umukino wayo na Korea y'Epfo wari umukino utarushamaje cyane kuko Afrika y'Epfo yanyuzwe no kugarira cyane maze igategereza gusatira itunguranye. Andi makipe yabonye itike harimo Maroc yatsinze Haiti ibitego 4-2 ikaba yicaye ku mwanya wa kabiri inyuma ya Brazil, nayo yashoje akazi ku mukino yatsinzemo Scotland ibitego 3-3. Aho rutayizamu Vinicius Junior yanyeganyije inshundura 2. Imikino iteganyijwe muri iri joro Cote d'Ivoire irasabwa gusa kunganya na Curacao ngo yizere umwanya wa 1/32. Ibitari ibyo Curacao niyo ibona itike niramuka nyine itsinze Cote d'Ivoire. Equateur iracakirana n'Ubudage bwamaze kubona itike, Ubuyapani buhure na Suede, Tunisia yamaze gusezererwa irakina umukino wo kwishimisha n'Ubuholandi bwamaze kubona itike, Paraguay ihure na Australia, naho Turukiya yisobanure na Amerika. Andi makuru avugwa mu gikombe cy'isi y'urwego rushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Iran yongerewe igihe cyo kuguma muri Amerika mu kwitegura umukino wayo wa nyuma mu matsinda. Iran izahabwa iminsi 2 kuba iri muri Amerika mbere y'umukino wayo wa nyuma uzayihuza na Misiri. Ibi bikaba bibahaye undi munsi umwe w'imyitozo ugeranyije n'amasaha 28 gusa bari bahawe mu mikino yabo 2 ya mbere. Gusa ariko ikipe izakomeza gusabwa gusubira mu nkambi yabo nkuru itijuana muri Mexique akanya gato nyuma y'uko umukino urangira.
0: Arakoze Yves Bucyana abakunzi burunana umwanya n'uwanyu.
2: Ikibazo cya Stefano na Pascal cyageze mu buyobozi. Sorina na Reya batangiye gushyira mu bikorwa umugambi mubisha bacuze wo guhemukira Nyesi. Nurunana.
3: Mbega Nadine bimbayeho. Kwa numva capati zizamaraho amafaranga nawe.
4: Yego.
3: Nzira ya masi.
4: Nuko utazimenyereye ariko ubundi uzire gatatu wagera ukazihaga pe.
3: Ndumva turyoshye. Sinzi ko umuntu yaduhaka. Kereka hari uwarya nka 15.
4: Yego twose se.
3: Ariko Nadine nkubaze. Uraza mu nama.
4: Inama y'iki se kandi?
3: Inama y'inteko y'abaturage.
4: Yewe simbizi. Ubuse najya mu nama nkahasigane.
3: Munyumvira abaho. Urumva ntaguhombye kandi wagombaga kuza kumvuganira ku kibazo cyanjye na Stefano koko.
4: Ngaho. Stefano se mufite ikihe kibazo?
3: Umuntu w'umugabo akwiye gusenya urugo rw'umugabo mugenzi we koko kandi ahari.
4: Uriya mugabo katoroshye se koko mana yanjye. Wena ni mu biganiro aho abayobozi barabafasha gufata umwanzuro ariko Stefano ntashobotse. Uwo mwana ko yari abaye iki? Ndeme.
3: Ahubwo se.
4: Ndemeze.
3: Ahubwo ndabona ari mugeni umuzanye.
4: Ayiwe. Ndakumva muge. Ibi nimo ni bifite umwana yenda kugongerwa mu muhanda ko. Bigenze bite se mana yanjye?
5: Bigenze.
4: Mana wanjye baye iki? Ubwo ni giye birangiritse ko Imana yirinzira abantu
5: bayo. Ayiwe data we.
4: Ubwo turi bimunyize hejuru.
5: Ubu kwitwe ni kumpa ngo ndemeza ari hehe. Nabwiye ko uyu mwana kuko ubu yagiye hema kabyara.
4: Ariko sibwo ndemeza ubu ubona ari umuntu aho gusigira umwana.
5: Uriya mukubitwa ndamwica.
4: Nta kibazo afite. Nawe kandi ndemeza urahe gara n'umwana. Urumva?
5: Kose umwana umwana nyabaga.
4: Nawe muramureresha undi mwana mugenzi
5: we. None se ubwo najya ntimuge. Ndumwe kandi ngoma kwita kuri restora ngo ndebe ko abakiriya bakomeza kwiyongera. Ubu urumva nabigenza
4: gusa. Simvuga ko reka gucuruza na Dine. Kuko ndabizi ko ibyo ukuramo imibereho y'abana bawe sibyo. Ndetse ni yawe. Ariko none ntabwo ugomba kurundukira mu bucuruzi ngo wewe ibe ufite umwana muto ukeneye kwitabwaho.
5: Nyine se ko ari byo nkubwira. Urumva nabigirane koko ntamuhaye ndemezo ngo muba mundebera nanjye mbe nkubara mu bindi. Gusa haza kuza ndamwereka. Araza kubona da Dine uwo ari we.

0: Ise kuki baguza sori?
1: Erega ya namasaha ya Tanazi yo kuva ku kazi kandi sinshaka ko tumenyera amabanga.
0: Mbega amatsiko waneye we, kuva wambwira ko mfite inkuru nziza. Nta kindi nongeye gutekereza.
1: Ndayigufitiye rero.
0: Ewe, mbwira sha.
1: Burya si ugupfa kubaza umuntu uwo ari we wese ibintu nk'ibi ngibi byacu, nyine ibyo bidushaka gukora. Reka biba ari ibanga. Nibutse ko hari umugore twigeze guhurira kwa muganga kera, akambwira ko iwabo hari umuvuzi karundura.
0: Yego.
1: Nagiye kubona mbona nguye ku nimero ye. Nuko arambwira ati uwo muvuzi aracyahari rwose n'igisiga cyo mu kirere agihamagaye nako kanya apfa kukibwira ngo ngwino kiraza kikamwitaba.
0: Noneho yaduhindurira rumara inkuru y'igisiga.
1: Oya ntabwo navuze icyo kumuhindura icyo ari cyo cyose. Namubajije icyo kumudusigira icyangiro maze Chris yamubona akumva aramunokera.
0: Yego rwose.
1: Nuko arambwira ati nabishobora cyane rwose. Atari ukumuteza kunuka akajya amunukira nk'amafi. Ari ukumuteza kujya amubona akamubonamo isura mbi nyine ikintu gisa nabi cyane abandi batabona. Mbese ngo yamwandagaza imbere y'akamwangura unuka.
0: Mana yanjye we, ubu nzaguhemba iki koko sori?
1: Yego. Ngaho nguko rero. Uko yateza Chris kwanga Yesu runuka niko rero yaguha kundi utuma gukunda akagusarira we akagusarira unyuze hose akajya avuga agenda yumva nahumura n'inzira honye zose kamuhumurira.
0: Ayi mana yanjye we, ushimwe ushimwe mva mana msenza guhemba iki koko?
1: Asigaye nahawe rero ugashaka amafaranga nyine kuko uwo mugabo ngo yihagazeho nyine nawe urumva ibyo akora ko bitoroshye ubundi tukajyayo.
0: Umva kubwanjye rwose nareka ibyo nagomba gukora byose tukajyayo. Uretse gato ndangiza ibizamini ikiruhuko gitangire nzaba mfite umwanya uhagije tujye kureba uwo muvuzi we ubundi mpangane na rumara inkuru ya wigiza kara hakajya he.
2: Ariko uyu munsi ndabona inama abantu bahitabiriye.
3: Ariko ibi ni ibikimwoka byawe. Niko yemwe abantu b'inyuma yemwe. Mutuze. Pasika,
4: ndakumva.
3: Nizere ko kiri mu murongo w'ibyo tumaze kuganiraho.
4: Rwose ni ikibazo nshaka kubaza, nako ni ikirego nshaka gutambutsa
3: muyobozi. Noneho ubwo ari ikibazo ushaka ko dufatanya gukemura nk'abaturage twese, reka tubanze turebe niba ntawe ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri izi gahunda tumaze kuganiraho.
5: Yewe icyo navugaga?
3: Yego.
5: Ni kuri iriya ngingo yo kwita ku mutekano w'abana. Kanga kenshi abagabo badutererana, hagomba kwita ku mutekano w'abana nabo bibareba.
3: Uyu mubyeyi ati abagabo cyane cyane muri iki gihe cy'ibiruhuko ngo mudufashe kwita ku mutekano w'abana. Ntawe ufite inyunganizi ku ngingo y'isuku n'isukura no guhanga udushya?
6: Ikindi twavugaho ni ibi byo kubyaza umusaruro amahirwe adukikije. Usanga rwose bamwe babyemererwa abandi ntibabyemererwe, ukabona ntuzi icyo bagenderaho, bamwe babaha amafaranga abandi bakayabima.
3: Noneho rero Karemera, mutuze Karema, ubwo ufite nawe ikibazo reka tubanze twumve icya Pasikari. Icyawe nacyo kiraza gukurikiraho tumaze gukemura icya mbere.
4: Murakoze cyane kumpa uyu mwanya Bwana Mudugudu ndetse n'abaturage bose bari aha muri iyi nama.
3: Ikibazo ufite ni ikihe rero?
4: Ikibazo mfite rero, mwese murabizi ko ubu nataye urugo rwanjye nkajya kwibera mu Kibahima aho nahura n'umugore wanjye. Rwose n'abana banjye ntiduhure. Ibyo byose bamwe barabizi icyabiteye, abandi ntacyo bazi. Hano muri iyi nama harimo umugabo wigize imfizi y'akarere ugenda atera amada abagore b'abandi, nanjye yangeze wanterera umugore inda amubyaraho abana babiri impamvu.
2: Karabaye rero.
3: Hanyuma se Pasika,
4: ndakumva.
3: Urifuza iki kuwo mugabo?
4: Yewe rero icyo nifuza rwose Mudugudu ni uko uwo mugabo yareka kwirirwa antera ubwoba aho duhuriye hose. Icya kabiri, akwiye gusaba imbabazi Umudugudu wose kuko ibintu yakoze rwose ni amahano, nta n'ubwo bibaho biriya bintu. Icya gatatu, akwiye kumwe ubufasha bwo kwita ku bana be cyangwa se byamunanira akabajyana, yewe n'umugore yaba amushaka nkamumuha rwose, ariko sinkomeze kuvunikira abana batari abanjye.
2: Ariko si uwo mugabo rwabuze isoni ninde koko wamuvuze abantu twese tukamumenya?
4: Uwo mugabo rero yego ntabwo muhisherega, ntacyo muhishamo rwose. Niba yarananiwe kwigirira akabanga ari umuntu w'umugabo, ntabwo ari njyewe uzakamugirira. Nta wundi ni Stefano.
2: Yewe

0: agogon Najeriya da Niger sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp alamar tarawa 234809603669. To a Najeriya asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiyasin cewa kalla yara 130 ne ke mutuwa a kowace rana a jihar Kebbi inda ya alakanta mutuwar rabin adadin yaran da matsalar rashin isasshen abinci mai gina jiki ko tamuwa. UNICEF ya yi gargadin cewa zazzabin malaria da rashin yi wa yara allurar rigakafi na daga cikin abubuwan da ke ta'azzara matsalolin da ke kaiwa ga mutuwar yaran. Nuruddin Mahmud wani jami'i ne a kungiyar agaji ta Medicine Sans Frontiers MSF a jihar ta Kebbi ya kuma yi wa abokin aiki na Aisha Aliyu Jafar ƙarin bayani kan matakan da suke dauka na rage wannan adadi.
1: Rahoton da UNICEF suka fitar ne ke wannan bayanin kan matsalar mutuwa a cikin kananan yara wanda suke da shekaru kasa da shekara 5. Mu a nan Kebbi wanda muka gani akwai kasa-kasai na tamuwa na wurinmu. Muna ganin shi ta bangaren asibitin ITFC inda muke kwantar da su, muna da kuma outreach inda muke kula da wayanda suke da tamuwa wanda ba ta yi tsananin da za a kwantar da su ba. So akalla muna ganin yara fiye da guda 100 haka wayanda suke kwanci a saman gadonmu a asibiti.
2: To kamar kuma kuna ganin waɗannan alƙaluma na masu mutuwa da UNICEF ɗin ya ce akwai?
1: Tabbas in kin san inda aka ci asibiti ana kula da abu, muna ganin mutuwar yara amma it's less than kaman 5% na admissions da muke yi.
2: Kamar kasa da kashi 5 na waɗanda kuke kwantarwa?
1: Abubuwan da muke da su a reports na ba zan iya ba da estimate ga jihar ba gaba ɗaya.
2: To kamar a naku alƙaluman kamar za a ce cikin wannan watan ba yara nawa ne suka mutu saboda tamuwa?
1: Muna kai kaman yara da muka admitting currently yanzu a bed muna da fiye da 300 haka. Wani bi muna samun 280 zuwa 300 yanzu haka. Daga cikinsu alal misali wannan watan 6 mun kwantar da yara 1,351 cikinsu mun rasa guda 38 kawai. Kuma kin san kamar yadda ake cewa ne in kin ga mutuwa guda a asibiti guda 10 na iya yana faruwa a gida.
2: To kamar matsayinku na ƙwararru shin kamar kun gano matsalar da ke sa ake samun adadin yawan yara haka masu fama da tamuwa?
1: Akwai halin da ake na shayar da yaro. Wasu mutane ba su cin shayar da yaro a wata 6 na ba yaro ruwan nono zalla. Akwai matsalan malaria, akwai kuma matsalan rashin samun rigakafi. Sannan kuma nan kusa-kusa akwai rashin tsaro wanda ke hana mutane zuwa gona.
2: To kamar za a ce ba ka kwantar da yara da kuke yi, kamar menene ne kuma kuke yi na ganin kun taimaka wajen rage wannan adadi na yara masu mutuwa?
1: Muna da shirye-shirye daban-daban. A cikin karkara muna zuwa muna wayar da kai na mutane, daga cikinsu kuma muna da program muna magance matsalolin da suka shahi malaria da pneumonia da kuma zawo. A nan kusa-kusa kwanan nan daga cikin abin da muka samu akwai garin kunun lafiya. Shi muna ba yara ne wayanda suka samu tamuwa wayanda ba ta yi tsanani ba sosai. A shekara ta 2025 sai muka ga cewa marasa lafiyanmu sun karu, sai muka ga cewa probably wannan yaran ne wayanda suke da tamuwa wayanda ba su da tsanani wayanda ba mu kula da su, muka bar su suka koma gida su ne suke dawo mana. To yanzu ya za mu yi? Aka zo da wannan maganan ta garin kunun lahiya. Ita garin kunun lahiyan abu ne wanda muka san da su dama a gidajenmu, dawa da waken soya da kuma gyada. Ana sa zogale wani bi da sauran abubuwan, ana koya musu dai suna yin shi a gida.
0: Nuruddin Mahmud kenan jami'a kungiyar agaji ta Medicine Sans Frontiers. To yanzu karfe 9 ne saura minti 12 agogon Najeriya da Niger, muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta samu nasara wajen gano tare da rushe wani babban ɗakin gwaje-gwajen sirri na haɗa wata ƙwaya mai haɗarin gaske ta biliyoyin nerori a jihar Oyo. Wannan samami na musamman da aka kai a ranar 17 ga watan

0: Yuni ya kai ga kama wani dan kasar mai shekaru 56 wanda ya kware wajen hada wannan hudar Iblis tare da wasu mutum hudu da ke taimaka masa. Ga rahoton wakilin mu na Lagos Umar Shehu Elema.
1: Wani gagarumin nasarar ta hukumar NDLA na zuwa ne makonni kadan bayan bankado wani makamancin wannan dakin bincike na sirri a makwabciyar jihar Ogun. Afkur waɗannan abubuwa a jere na nuna ƙararrawa da hanyoyin sadarwa da dabarun ƙungiyoyin masu laifuka na ƙasa da ƙasa ke saurin bazuwa da kuma karkata tushen su daga cikin birane zuwa cikin dazuzzukan sassan kudancin ƙasar, inda masu faɗa a cikin al'umma ke neman ƙarin haske kan yadda baƙi ke shigowa da kafa masana'antu masu haɗari ga makomar al'umma, musamman makomar matasa. Darakta mai kula da harkokin watsa labarai na NDLA, Mr. Femi Babafemi, ya mai da martani da cewa hukumar tana sanar da sabbin dabarun su, kuma yana jan kunnen jama'a, musamman matasa, kan matsanancin hadarin kwayar ta methamphetamine.
2: Methamphetamine is an addictive substance and highly very harmful.
3: Kwayar methamphetamine tana da matukar hadari da saurin kama jiki, tana sa hankali ya gushe da cusa fargaba da sauya fasalin kwakwalwa. Haka zalika tana kawo rudani, rashin bacci, raguwar kaifin tunani da matsananciyar ramewa saboda rashin cin abinci, da sa saurin fushi, da fito da kurajen fata, da kuma haifar da matsalolin zuciya da hawan jini da ke iya kai mutum ga mutuwa.
1: Mr. Femi ya bayyana cewa shi dan kasar Mexico da aka kama ya samu hadin baki da wasu 'yan Najeriya a kokarin su na gurbata makomar matasa.
2: These foreign meth experts are actually recruited.
3: Waɗannan ƙwararrun baƙi masu sarrafa methamphetamine su suke ɗaukar nauyinsu saboda ƙwarewarsu na haɗa sinadarin. Muna sane da makircinsu kuma muna bin su, muna warwarewa. Burinsu shi ne lalata makomar matasan ƙasarmu. Hukumar NDLA ba za ta taɓa barinsu su sami gindin zama ba. Muna bin su har can cikin daji, muna lalata rumbunansu tare da matsa masu lamba.
1: Mutane da yawa na nuna fargaba kan cewa raunin dokoki da hukunci a Najeriya kan masu safar kwayoyi na iya barin waɗannan baƙi su tsallake rijiya da baya. Sai dai ya ce hukumar su ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, duk da cewa jami'an NDLA sun amincewa su ja da baya, inda suke ci gaba da farautar manyan dillalai tare da gurfanar da su a gaban kotu, inda da yawa ke fuskantar ɗauri a hukumance. Har yanzu fargabar jama'a tana da girma, masu laifin na ci gaba da fito da sabbin hanyoyin ɓoyewa da yaudarar jami'an tsaro. A yanzu haka idan al'umma gaba ɗaya ya karkata kan tsarin shari'ar ƙasar, sakamako yadda waɗannan ƙungiyoyi ke sauya sheƙa akai-akai da nufin tsere hukunci. Masana na gargaɗin cewa barin irin waɗannan ayyuka na haramtattun ƙwayoyi na jefa al'umma cikin babban haɗari, musamman wajen gurɓata ɗabi'un matasa da kuma zubar da kiman Najeriya a irin duniya, musamman yadda alƙaluma suka nuna 'yan bindiga na tu'ammali da miyagun ƙwayoyi a lokacin aikata ba daidai ba. Suna neman a gudu tare, a tsira tare wajen sauya dokokin ƙasar, domin sanya hukuncin ɗaurin rai da rai, kuma hukuncin kisa nan take ga duk wanda aka samu da laifin safara da dillancin waɗannan miyagun ƙwayoyi. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Nigeria.
0: To, hukumar samar da abinci da ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta yi alƙawarin ba da tallafin kuɗi da tsare-tsare na inganta harkar noma ga jamhuriyar Nijar. A yayin wata ziyara da wata babbar tawaga ta hukumar ta kai Nijar ɗin da nufin jaddada aniyarta ta sauya tsarin noma na ƙasar da kuma tantance irin tallafin da take bayarwa, hukumar ta yaba wa hukumomin Nijar ɗin kan yin abin da ya dace domin ganin alaƙar su da ita ta ɗore. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
4: A ganawar da ta yi da Firayim Ministan Nijar, hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO a hukumance ta tabbatar da aniyarta na ba da tallafin fasaha ga manufofin gwamnatin ƙasar wajen zuba jari a fannin noma. Wani shirin gaggawa da juriya na 2026 da 2028 da FAO ta gabatar zai laƙumi miliyan 82.12 na dala Amurka da za a kashe cikin shekaru uku domin taimakon jin kai da dabarun bunƙasa noma, wanda zai shafi iyalai 257,500 marasa galihu, kimanin mutane miliyan 1,800 da ke cikin hali na ƙarancin abinci. Dr. Yahaya Badamasi, shugaban ƙungiyar da ke sa ido kan haƙƙin samar da abinci na jihar Zandar, ya yaba da wannan kokari.
5: An ana maganin samun yancin kai zamanto, yancin kai na harko shine ya kasance abinci ba sai an kawo shi daga wani waje ba. Abu na biyu ya kasance abinci bai yi ƙarfin kowa ba, musamman 'yan ƙasa gabaki ɗaya. An gwamnati da take da alhakin da za ta yi wato 'yan ƙasa su kasance sun samu abincin nan, kuma ba kowane irin abinci ba, abinci tsaftatacce, lafiyayye, wannan abu ne wanda za a iya taba kuma abu.

0: ne wanda muna maraba da shi.
1: A cewar hukumar TAFAW, za a ware miliyan 11.51 ga ayyukan gaggawa na tsarin aikin noma domin samar da kayan aiki da kuma zuba hannun jari don farfado da gurbatacciyar ƙasa, haɓaka ƙananan tsare-tsaren ban ruwa da sarrafa albarkatun ƙasa na makiyaya cikin kwanciyar hankali. Ta haka kuma za a ware dala Amurka miliyan 28.18 don farfado da tsarin abinci ta hanyar zamanantar da dabaru na gida, ajiyar amfanin gona da tsara ƙungiyoyin manoma da makiyaya na karkara. Tsarin ya kuma tana da dala miliyan 2.71 domin buƙatun bayanai, bincike da daidaita tsarukan sa ido don faɗakarwa da ci gaba da tantance amincin abinci. Sai dai Lawli Habu, wani mai fafutukar samar da abinci a ƙasar, fatan shi ya nuna na ganin taimakon ya kai ga waɗanda ya dace.
2: Ya kasance wanda aka yi abin don su, abin nan ya kai musu, kuma irin gurirrukan da aka sa gaba a rinka bi sau da ƙafa. To in ana son cimma wannan guri shine a yi aiki da ƙungiyoyinsu. To sa su cikin tahiyar tun daga farin zai sa ana tahiya yadda ya dace, saboda duk lokacin da za a ce a ƙwararri ne kaɗai za su zo su yi magana da sunan mabukata da sunan masu bukata da abin, to kullum za a je gaba amma ana dawowa baya.
1: Wannan dai wata manufa ce mai kima ta fasaha da siyasa, da nufin duba ayyukan da ake da su da tabbatar da tasirin ayyukan da aka riga aka yi da kuma tsara tallafi na gaba.
3: Rahoton da Cimaila Isufu ta hada mana kenan. Yanzu kuma sai labarin wasanni. To yanzu haka ina tare da Muhammad Buhari Fage. Buhari, waɗannan wasanni ne ke da akwai?
4: Rabia, wasanni guda biyu ne yanzu da za a fafata a lokaci ɗaya. Na farko shine fafata wadda za a yi tsakanin Abricos da Curaçao, da kuma wadda za a yi tsakanin Jamus da Ecuador. Jamus ce ke jan ragamar wannan rukuni da maki shida don ta ci wasanta duka guda biyu, yayin da ita kuma Abricos ta ci gwasa guda ɗaya, sai kuma wanda wato ita Curaçao na ƙarshe da Ecuador. Amma wato kowane bangare yana da dama, duk wanda ya ci wasa banda Jamus komai zai iya faruwa, duk da cewa Ivory Coast ta ci wasa ɗaya amma an ci ta ɗaya. To idan dukkan su duk wanda ya zo ya yi rashin sa'a, to komai zai iya faruwa a duka ƙungiyoyin, domin akwai bangaren ƙungiyoyi takwas waɗanda za a ɗauka 'yan alfarma, watakila za a kalli wasu daga cikinsu.
3: To waɗanne wasa ne za a yi cikin dare?
4: To wasannin shi ma guda biyu ne, kamar yadda na gaya miki, an zo mataki ne na rukuni na ƙarshe, wasannin ƙarshe na rukuni. To duka ana yin wasannin ne lokaci ɗaya, kowane rukuni idan zai yi, tunda ƙungiyoyi huɗu ne wasa biyu, ba a cewa wannan yi ka gama ka tukunna wannan yayi kamar inda aka dinga yi a baya, tunda wasannin ƙarshe ne. To yanzu zuwa an jima za a yi tsakanin Netherlands da kuma Tunisia, sai kuma Japan da Sweden. Tunisia ba ta da maki ko ɗaya, ka iya cewa ta riga ta fita daga wannan gasa. Tsakanin Netherlands da kuma Japan suna da maki huɗu, yayin da ita kuma Sweden take da maki uku. To don haka shi ma wannan rukunin, waɗannan uku ne na gaya miki, da Netherlands da Japan da Sweden, dukkansu su ma za su iya fitowa su ji mataki na gaba. Kuma wani abu da zai baki mamaki shine Rabia, ita Sweden ta fara gasar kamar inda kika sani da ƙarfi, dan wasanta na farko ta ci ne kuma da ƙwallaye masu yawa akan Tunisia. To kuma amma abin da aka je aka dawo sai abu ya juye, domin ita ta fara jan ragamar rukunin har tun da wasan farko tsakanin Japan da Netherlands can jaras akai. Aka zo kowa na da maki ɗaiɗai, Sweden na da maki uku, sai kuma ta yi rashin sa'a, ta yi rashin nasara a wasa na biyu. To kuma sai wasa na biyu da za a yi na rukunin gaba shine akwai wasa da za a yi da Turkiya, wacce ita ma tuntuna an fitar da ita daga gasar don ta yi rashin nasara sau biyu, da kuma ɗaya daga cikin masu karɓar bakunci Amurka, wadda za a yi wasa 78 a ɓangaren ƙasarta. Amurka ce ke jan wannan ragama bayan nasara da ta yi guda biyu, tana da maki shida, yayin da ita kuma Paraguay da Australia suke da maki uku-uku.
3: Amma ita Amurka kamar ta ci dukkan wasanninta ko?
4: Ai, shi yasa na gaya miki, ta samu damar haurawa zagaye na 'yan talatin.
3: Akwai yiwuwar za ta iya cin wannan kofi?
4: Wato, ai, shi irin wannan tafiyar ba ka cewa na ba zai iya ba, amma gaskiyar magana ba ta cikin ƙasashen da ake hasashe da farko kenan. Amma wato